0: wa Bukavu.
1: Kita mata, merci beaucoup. Ah, voilà.
0: Eme chuchula.
1: Ibugeratala parce que kaimon zokonji wa ratere na kota razavi bimbilingana Emmanuel Samboli fils va détendre la mongana qui encore dai qui aura encore terrain à tika pati monzokosu. Kwa singa ando soube Afrika et qui n'a tous ses capanin d'alti inga sou la sou. Qui tenetene nando ti a peko, un ti a teneti a do souci a gulani nati tirino birati ou seni nando ti duni a mobimba bilimbil na mbagiti ouam ima kwa singa ando soube Afrika.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise
4: dès notre accession à l'indépendance.
5: Ouganda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Pays Africa.
8: Azoko se kema dafono nondekeluka ibarala ikinati use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula. Mama teneni aike a tondo ti kwa ti a ubongye. So ala warani mbrimbri nati use birati dunia mobimba.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Kutara zafi mbili, swa kiginda chayi na sinda giti bongi ya ikigiti muna mimaboko, kutara ibarala.
9: Mibarala mingi Emmanuel Samboli fils, mibarala wa yengo kwa singa timba itibi Afrika.
8: Tondoti nye lasi yelingu iti inga na nduti teneti Kongo Kapa ti a ubongye mbrimbri. La songa alundu na kodro komandati uwa msiagula na kukapa na ati biraso. Teneti tondo ti Kongo Kapa tala na ati biraso ake tunga na ye. Tunga na isara teneti kwa ti a ubongye na ati biraso.
9: Mbi mula la singila, ala inga use bira tigi mobimba ake biraso azu awara kuida mingi. Aungo tiazo susi awara kui na ti use biratiki gimo bimbaso a limbi koto baloku wala 50 million koto baloku tiazo so a kui e na yati a 50 million wala a koto baloku so a molenge ti ubangishari nga kwe akeda e na popoti a ubangye so moka wala a molenge ti sese ti uam kwe akeda lani na yati akwa singa soa on mi fafade na awa mangoye mbitene ba ungo tia zoti uam so akokapa na ti biraso ungo tia la ake mbangu use e tongana birani awunjawe moba ungo tia la so awara kui ake balu uku na ngumbaya e ala sosi awara pasa ti kiri na kodro ungo tia la kwe alimbi mbangu oko nandoni balu usho na oko me moba mo hakani kuto baloku e zo ti uam swagwe ake mbangbuse e azo swa kiri na kodro ungo tiala ake mbangbu oko na ndoni baloshu na oko ake isu a ongbungo li tiazo mbanga tisu azo mingi awara kui amunju azo voko awara kui me moba ti ungo ti a zo ti uam swa akokapa na ati use birasu biani ala kui mingi pepe ya ke yesu a ongbungo litizo.
8: Tatene zavye mbili ya ke yesu a ongbungo litizo, me nyela aikina gonda wala nyela explike ndati kiringo nagbeni wala swala kui mingi pepe su, nyela lingwi ti explike ni mbri mbri nye.
9: Bimuna la singila, mbeni molenge ti mbegi ti uam su ere tilo ake Emi Emmanuel Bengay. So lo taratigi ti inga ndati so si ungo tiazo ti uam su agona wuse biratigi mo bimba. Ala wara kui mingi ape afa atene na poko ti a gingwa sinda yitilo ni biani lo fa atene ake ba ake a yiti tere ti ala ake ambena yoro so ala sara na tere ti ala kojo ti tene ala gwe mwenga giri so ata so si use birati gi mwimba ade ti gape mwake ba ambeni zotan lo kiti guti gi a ngangwa nyama wala doli wala angba tonga so mba lo ke sara ambena yi na tere lo ti tene kojo ti tene lo gwe le muli kongo ti lo kwa zina logo lo inga kwe ni guti gi angangu nyama e anga nyama so apiti sara shoni na lo e aye ti kodro lo he sara na teri lo kwa zina logo ti gi anga nyama so me ti amole nge ti uwa so ala ko kapa na ti use bira ti gigi mo mbima ala inga ke ake bira la la ke gwila beni so afa ke tonga ala gwe ala ke kiri ake da pepe e tonga so ala nga kwe agbuli tiala si ala mu ambela yeti kodro si ala zana teretiala si la gwe na ti use bira ti gigi mo mbima ayini akenye mokeba a mbenia mbira pouvoir ambena ndara su akutara ando akenani su airinate ne mobaya ambena airinate ne kifi kifi ake su apeti muna molege tine mobia tereti momo sambolifis tonga su tona yetinga ngua si mobia tereti moto su mopiti gakeke mopiti uru tonga nandeke momolege mo on yini su apeti wara mo pepe ake aye tonga su si amolengeti uam amufadi asara tereti ala kolo titene ala gwe na usebira tigigi mbimba
8: me a yoro wala a kifi swala londo tifani gisu ake fatere tala tungananye ake manifeste la ni tungananye
9: singila mbilondo titena la mitene mobaya wala kifi ake akode sosi akotara ando ake nani e amolengeti wam sosi agwe fade na usebira tigigi mbimba mbieti tene ambeni ake fade na ayini so na teresala e kifi ni wala mobaya niso ake passé tonne mobaya ake so tongana inga pe letingombi awaramo na katitimo e moinga ndusu ke ton letingombi ni awara katitimo ake ndu abetimo wala afufutimo na nyina nyemo moke warakui ezusu ake na mobaya wana kifina terlu moba loke pikani etan le pikani le zikani na nivoti katitilo ndusu le petit muni luzana Geretilu, inga pe longa kwe le petit bien teretilu le petit gato ana a liti bobo tonga so mo bati mo liti bobo la anda ke zola le bien teretilu le ga liti bobo wala le petit bien nga teretilu le ga keke ou le petit bien teretilu le ga ndeke le uru le on mais dans le tingombiso a ke saraye oko na le pepe et a ke ayeso jusqu'à la sou angba na kodroti na tapande mokeba Nati batati bangindo so ambena zo akadamba inga pembeni ndau ndau asitunga so wala kutukutula bo mbeni zo lutina sese u ake kururu asi akpo zo ni lutina sese mbalo ke menetilo akesa zo kwe abake lu kuyawe memo ke ba ambena zo ala ke sara mbeto tiguti nduzo ni bangati nyang bangati so inga pezonia kana yeti terelu mongati nduzo ni tongaso akemmo si motina sese yeso interloso le biani ake mola motina sese et le londo etilo andoti gerelo le motilo legilo on mola ngba na placilo et ni la moke bana ati batati bangi deux fois ton ndao a si moke ba azu ake gi ala yiti nduzo ni yape inga pezoni ake na yeti terlo ake ayi ton na ki fi ayi ton na mobaya sola et na gungoni na birat ou se birat ki mo limba biani aye tongoso ake fade na tereti a molengeti wam ake oko ti ayorosu ala sara na tersela kojo ti na agwe na yati birasola mbeni ou se birani ake yesu ake plus compliqué ali ngangu mingi ngangu bangati nye bangati so asoni so a gundani alundu ayo moke ba kozo tite nezuni agwe par exemple na gingo nyama wala le tigo na bira tonga so lo kezi ayiti yatilo a estomatilo a intestinilo so lo zini kwe lo mu lo za na yati tawati basenji si amuni azana gbeti gbogbo e zuni amulege a on wala lo goti ginyama wala lo gona bira e zoso adati bandu adati bembendo Nandoti tawati basenji su si ayiti yati zoni so aikeda ake kozo wali vilo so le ekena confiance na lo a 100% le inga ke le petit saraye kiri kiri ape e le ke batayanga ti chambre na kangangoni e le ke bembendo nandoni le ke gwe kiri kiri pepe bangati so ton le sara yiti kiri kiri bira so zoni so agwe da so le ekena pasati kiri pepe inga pe le goti gikuta nyama tona lo sara yeti kiri kiri na pokotilo bianizo so agoti gin ngangu nyama so wala ke ngba wala ke doli le ko warangale pasati kiri na kodro pepe ngangati so wali so kusala dula kiti mbengondo nando ti tawati basenji so biani a muna lopasa ti tene lokiri pepe mbangati nyeng mbangati so ake awali si ake duzo e ake awali si ake bata finitizo e ake use ngobo so si a molengeti wam so agona use biraki mbimba a piti tene a utilizeni ake andara so si ako tarati ando ake nani e ake ayesu mpiti wara nambegeti sese ti wam
8: singila mingi kotara Xavier Mbembele use kapati kwa singa mba itibe Afrika ake elutige inale ke tingbiande ge kekereke na okongongasu tiba dutingo ti a ancien combattant na yati société
1: singila mingi na la imano ensemble de fils ngana kotara Xavier Mbembele wa atera yo ton soir na bumbi ti linga soir ke tombela na ina ndoti tene ti tamblango yamba na yati zwa ti sima ima ngati ndara na bumbi linga

0: Baby, nangusa kusi andoni balako, akia zandarmerie, ngana tokuswa ke ndona gbiati kontro, si azan poko nando chini. La pekoti swa gode na begeti oserbe, akir na lina begeti, do kwacha toro guti bosembele. La dawanti la ko, lo fatene, ani bapa si na dati kanga, wangongu na wai ke ngangu. La ko awundalo, tongone si viane se mjura kisa kusa na terachala. Lo fatene, lo si weke nando chini do kwa solani, si lo sara yen zoni. Viane se mjura koka pana ile gyako, na chamina kapati sombela, si loke munga ngiza jiko benani. Awa dengong manga awundalo. Moinga so viane Njurosia, Muyanga Shina Saratina Murati Melizo, Wakamisasa Fatelinga Yako Pepe. Silkio de Lutene, Vianes and Juroso, Luke Tente, Si Alimbitua Mabe, Siloke Unda Natrugu Sene, Asaratina Munateratania Pe, Atasosia Bene Quebecale Nani, Nandos Tenchi, Atanatasua Bite and Dochala, Mika Mabuvo de Fatene, Ninga la Pepe. Nandos Kiringocho na Bongi, la Kua Unda Lutona Si Mono Makiti Bosembelis, Mokirna Bongi, Lo Fatene, Akeda Capatilingocha Seleka, Sinua Passati Signa da Chikanga Chirna Bongi, Idabetta Superati Bosembe. So, abate nche tina ngusa tene crime contre l'humanité so, abagigi na zati falonziki ngusa kuse na doni ngombaya, tisi na zati mbango, ngusa kuse na doni balakono uta, asangwe tina huna terecha zo, sarango sana, fangwa zo, akiakuta amate nso abinandoshi Vianne Senjuro, firme junior Danboy, Eugene Gaikwese, renangbina gbiati kontro, François Bozeze.
1: Singila nala onja vila bisayo, ifaswa tene akapati dengo mangania ke mbati tambula lasso na mango beni fini wakambisa.
2: Beli sangonia ke kwaletu wa onzo ningu tuyongosi ya kigana akuta kwa lina ndoti seni tia zo swa kena yanti dekwa na bageti kemo.
1: Nila ungo tia wabia Afrika swa kena yanti bata swa si sak balu sena ndoni usho asara si kana yanti bata ni mwoke wara domo yoto ngonso bala koso si gbani asara kusa la pepe siya wili aki iso si asara si gbacha la koko gila mbako chito hangu titene ala nyon si agana kubila na teresa la Aristide Alardi Alaya maguna mbagika.
3: Vanessa, na basi na litilo, le londo ti tombeni nkuti gbakoso ayo pepe na datilo. Le ye encore ti gwe pepe, na inga ti domoyon sosi, azo ki bumbi da gbani. Gana mbage, bi asinduru awe.
4: Na sese ide kwa ina problem chingu, yi vivre pali chingu gi pompa ako bo, asi na buro. So, ba ti liti amina pi gwe, na gbako bo, gbakoso salta na gbe, na vega na gbe, mingi, bo yu yon, so yu wa malad, na ya chi ya mingi kwa wa malad, kwa minga ikwi.
3: Sarango kusala, na nkuti dungu sosi, abiyoro da pepe, akimene sosi, Akigana kingobe mingi na wabi Afrika tisiseti dekwa. Matilda Faso akiashona mbusula si akigana kubila tisara angana kubila tisasa na terecha molingi.
5: Kuta kwa dola me ikina problem chungu na dekwa. Ngusa presa na dekwa bubatae kwa sasa za yonki du chungu ni kwa yongo jita tuku dadape terecha za kilisara epi nine ikuwa kitona kwa be aigako kina malada mingi kwenye hospital.
3: Zifire mbutu sosi luwara kwale na pikochi yongo ashonyangu luunda chitene amu mambo kwa nalo.
6: Azo ti fango ya kaini kena problem mingi kinyongi nguchi bako epi asara si yati ya dumini na bacha nyama si winda na kutazo ti kodo wala awa wabia fika tene alabon na nduti na mboye ti kodo ti dekwa itene azina imili dungu
3: na tanganga ti dekwa akubila sosi alimbichi warani na liki di shonyangu eki mingi eki tene sosi asigina yanga ti kota wanganga Jean Gerville Bikwane Banji
7: mwa tata si 25% eki mingi paske njoni nguchi yongona dape ala kwa wangi nguchi bako awa wabia fika chasi dekwa akina ala tri na pe sa dia la kugina zik bakula la gisa la a besoin za la sala si angwa gati picasso ak mangu su kwe agwana tukuna zik muzik bako sa wae la kimyoni sa gana kwa elisu
3: awa bi afrika di sisi de kwa a wunda ti tene ale kere a pekota do moyon sosi a buba gasi ale kere ambeni na tereni na mango ala a ke sosi a limbi ti tene a muma boko na la ti bawara anju nangu si ala limbi ti tene ala yoni nga na bagi ti pe akubila sosi zo a limbi ti awarani na yati yongo a shoni angu a lardi Aristide Alaya na ki ingwa na sisi de kwa na li ti dafonono de keluka
2: Zenguba ya napekosi so akira le krendo kwa ni kete danganga sosi ya kebando na bagi tima lima kana tiba vaka uku akira tonda tika ikubila na terati ya zuka.
1: Ndo kwa ni mbwene lani sosi ya gwakuwa kedape haa yorokuwa kedape fadiso la solo limbi tete neno yamba awa kubila gwani ata sosi ya amena kete kete aye chinga nguwa mba chitamula na mbagi nika ala wakusala soa keze akina mbagi nika kisara kusala na becha la hako nga yoroswa kwa mwese chiga wesia puso wazo chita kuka gwani ima sango chi deso de mwano wili koswa kuka.
8: Ngonga bala kochinda priti bikwa koso yeke na kete dananga chima limaka. Ge awanganga tondani ya wetite na sara kusara chala ni nga ala soa gaji tena mwato nga yeke duchina duchi bon chiku chitene ala guabachi mene chala. Clara Ganazwi mbini wali soa yeke lango na vakati ndangi lo gaji tena lumutu nga tetilo faso ni yeke na kubila chikoro.
9: Agi gripe sambi kong ape asiste mbi gala upita tena mbi wa konga pia yemi bae na njoni akwe na ebien konsultasyon kwa pasen njoni mbi sa examen mbi chiswa ngbae ambiki gaba major tene na be ordonnance mba
8: nduru na terreni na yati maternité awali uta lonji tene adu Nicole Nangbe solo ki sage femme gay loiki mu mamboko lalala na awali so gati du ngana pekoti dumbo chalani si loiki kasamingi so ambeni agba kokoti kusala ni ayiki pepe
10: imagine ko ta son de tosu moko waga gitable cha kushuma oko après a sizosu akinga suffisant pe bana biso dumbaga uta ifu mamu fi la ponte mo muslam simo fala du mu timenge ifu amu mesure ti a matériel ti te na permettre awali so dana bagi ti ala ga du na zonini
8: mais ivet yamba solo ki major ti kete danganga so lo faso ala zamina ngo boku sala sese ti tene ayamba azu so ki gage ngati tena sala ku sala na terre ti ala njoni
11: tona la la goda ti réhabilité do ti ku sala ti na pekoni fade azu atonda ni ti ga ye ke na kota laboratoire so ye ke na ige ye ke na pharmacie nga na ige ye ni ku ki na place a pe me ki debruye na so ki na ni ti gabe na ki tsa lingbi ti za na laboratoire
8: kete danganga ti mali maka ki ratunda ta ku sala ti lo na zeti ye so si a on na pekoti so si ndo kwa gwengwa sabale ki ti seni ale ki rapekoti danganga ni ti sina laso danganga ne ki tambula njoni ngasi a wanga so ki na ti danganga ni ge a ki sara nga ngumingi ti tena so fini ti azo na legi ti pharmacie sociale za yoro gbani na yani
2: Sanguna kodro wande aguna inambagi ti Congo Brazzaville sondo kwa swa kebando nando ti trenti nengondia ti nene ti azo afasu lo rokoto kwe ungo ti azo mbango oku nando ni balomene na ako swa kia musika sosi a ingando sosi amu ala aguna la dapepe na ti kapati pi alo zero kuluna
1: nila na mangondo kwa nala paswa tene agri sango ti azo swa ba tene ala suna tondo ngwene ye nande ti mfukangusa kwa sondo ni baluse na oku na ati agbata ucho ti konto ti bi afrikani ti Congo Brazzaville ni su mbrimbri na poponi molingi ti wagbata ti Brazzaville nga na ti pointe noire kembeni ko sala sosi atoro kuswa ke ndoro na tereti bia ti kontrol na mbage nika si sara ni tene atiri bira na tereti fangwa zo na ti bata
2: na mbage ti RDC a ke bia ti kontrol ni Felix ti se ke di si a faso ni ke go pepe na ti kota bingolingo ti bendo ti gigi swa ke bagi gina mbage ti New York
1: a kembeni sango sosi ngoro bia ti kongo di pandanika a fa pe koni na lenga sosi alondo ti on lo fanganda ni pepe sosi bia ti kontrol ti lo ke go ande pepe anda ka mungwanga ni abate ne a ke tene ti sosi ko si ti tajuni ketite ne azo so ki na ya ti kodo nika alimbi ti gona ti kodo ti Etats-Unis ka tene ti abomati ebola Felix Tshisekedi a ke mbeni bumbi si a ke gwande na iri ti lo na ya ti kapati bingolingo so mbumbi na linia ndake ko jogbeogbia ti kodro ni so a ke Judith Souminwa
2: sango ti wango ndembo ti gere gbogbongo tere nda li ti kango ti wongo ti sese ti afrika ti ngu saku sando ni baluse na ndö ni mbasambala ayeke ndokua ti gbenegbia so aba tënë ti ngia ti awangoro nga na kundu so ayeke ba tënë ti ndembo ti gere si atisa azo kue ti tene amu maboko na abamara ti bazobongi
1: ni la abongbi ni use kobiri na gbata ti bongi ala ti ngbi tere na awabe afrika si ala fa tënë ti bebe ti ala nda li ni ayeke ti tene ala hunda na awabe afrika kue ti sene amu tere ti ala ti mu maboko ngangu na abamara na ti kapa ti zingo amba ti gongo na kango ti wongo ti afrika so i ma tënë ni na yanga ti tene so poni kanga na Gloria Song.
3: Nangusa ombeni kpale abaki gina popoti ndo kwa federation nga na ndo kwa gbengbe aso ke batene singa tsa wanguru na pekoti sosi ya sorongbe re wa fango giratin de mona kontro ti Cameroun Rigobert Song c'était un local van giratin de mona ba marati bazo bongi ndo kwa federation aye da pepe na pekoti mwanga ti ndo kwa gbengbe aso laso akteneni agbion si ando kwa useso aye bia ni titene asara kusala ndali titene aina ganzuni si ala unda na azo kwe titene aduti na pokoti bumi ti kontro ti bi Afrika ereti donné bien gaso batten singa tsa wanguru
12: mezo ko ipo son pa ke de pinda a itene equipe a qualifier na coupe d'afrique des nations et que l'on a fini chance na coupe d'afrique de tanzanie 2027 sur le terrain de la terrain na fédération centrafricaine de football comité exécutif ti ire comme ko na union sacrée na pe côté équipe nationale sur droit goti pikandem
3: na mbageti ndo kwa fédération avec gui maratenesia la ketene le seul que mo konzini celestin yanindi a unda na wa bi afrika ti tene ala bumi mingi ti mwamboko na ba marati bazobongi
13: ibumbi la soge Goyon bia tia wanguru na maseka Ga nambi sumbike Mokuzite federation de mbotigere Tisa atene na ligi chara wago singa Tita amlingi chikoto ama Singa so yeso Aba marakna ati Bezoana ketenti unite Ibumbi ako chitene Ipika sako nandu tia awanguru Tia yeso aguna tangonde muna mbage Timarok munala ngangu kwe chitene Songo benda duchida Singa na yati mbaiti kodo tie Chitene iguchifani ako Na yati kota mandaku tinde mbotigere tigereso.
3: Ingolege tigongo na kango tuwa ti dunia ati Afrika. Tinguso ake ga, ake yeso, ake ngangunda timba iti kodro tibi Afrika. Aba marati bazu bongi, ake nati group F na terati kodro tibi Benin, Mauritani, Ghana, Burkina Faso. Kozone demoti kodro tibi Afrika, ke ba gigi ke kereke na dawati Mauritani na nambake ti Casablanca na Maroc. Kozone si, ala pika usen demota la, gi nati oko kodro so, na dawati kodro tibi Burkina Faso, na biko oko so si ake ga.
2: Demoti gere la kwa ake la son apiko tibi kombite, se kire titondani, lango bala kolon omene, daliti super league na bagiti lando ti Barthélemy Bouganda.
1: Ni la Jefferson de Gaba, ndembo ako sa kepika na mbongota, tu pisho jusqu'à kitimbi ande na skaf, anda ka kekere ka kande mbo ou sa kepika ni dese 8 a kitimbi tilo na 11 chez Megaro, na mbonga ko ti poko tibe kombite nga si na mbonga ou tande, ake ndembo sa ke zero na popoti asidon nga na ice tempête mokaf. Kuta sa monanga chiko droa na luda fonde keloka unji tonso singa sa fada duchin duwa na telefono na chala siya la mani ikir na la kamale Jefferson Zigaraba
2: singila na la natan singila nga la girimi ike utera wa esi ke margena iti iti laso
14: ala iki gibeta la nandutimbe ni sangu ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
3: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde keluka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni nga si ala limbi ti kiri tene na ala pulili
14: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle
3: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sangu
14: stop atene mbeni pia luchi da fonono de Keluka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse
15: Radio de Keluka geneti da fonono de Keluka
2: Geneti est une d'appeler les souhaits qui est le solo sarakoussa na bé africaine héritine de Quatirus, Dimitri Siti na bé africa. La singatière mando yangindi, le télé-télé nandouti a un d'associé à Gouna, ti télé tchinko balako, souci, contre ti russi, a qui sa ma bako na bako na bré africa, nga la télé ti, rokotongo amosrotik bétis, si timbagetin d'assima souci, a la kenayani, a qui kouzuka pati pikango patara na d'affon non de kiluka, tinze sou ikidala.
3: Dimitri Siti Mibarala.
16: Bonjour.
3: Bara Mingi. Tona wunda la tisara tondo, tingungu bala kusola kana tele tingungu biati, biati kodro fusan kanto adira, na lingo biya na saran kusa la so, fade, nyela la lingbe salam brimbri, na lingbe jise juti, nga na kusa la so, asara titene, azwa bata la tene, yeni kola sara titene, angbala kogi gie kuna kuna te kodro ni.
16: Oui, on peut dire que c'est pas collaboration seulement avec le gouvernement, on collabore avec le peuple centrafricain. Et oui, bientôt, ce sera 10 ans que la mission russe a implanté un RCA.
17: Nila, bilingbe titene, ayegi sarango kusa la nango biape akisango kusala na mulingi ti kodoti bi Afrika fali fali soki sa ngu balako susi mission russe akina kodoti bi Afrika bilimbi titene kodoti bi Afrika ti gusa gusa nuno balako na mbambra na kodoti bi Afrika ti ngusu si ikina yani akiamila kodoti si akindindi suti fatene mission russe asa kusala mingi tele tonga susi kodone ak bion ko jenu ko isa kusala mingi na ndoti akordi Khartoum so bi venila simbe kina lini kuna ta karti tuara mokunzi akoko mipika patara na la si le kegira ti pika ngo patara ti Khartoum mala kodisa kusala na gereti akode susi akina yani ngana pikoti sungo mboko na gwechi kusu ini bilake abagigi so François Bozizi agana ni na legiti CPC na musa kusana no baruse ni la CPC so galo titene le bina sisi biani ana mkusala su isa tiza seri yako akikia mission russi anutila na dawa tenetisi duti si kodoti bi Afrika aduti nzuni tila su milimbi titene guba lako kodoti bi Afrika ketono tisula ni supepe
16: la base de sécurité qui sert maintenant pour le relance économique Bangui maintenant c'est pas le Bangui il y a 10 ans
3: nati ayisokoso a ngangeza titena gana siria zo batala tene ala ke rokoto ala ke ngokorose setinda sima sake mwangeza ne awesa sana kusala ngambi ni titena ngurubya mwana ngeza ke dape tambrimbri kusala sala sona legitimu ngokonomi ngana sejo ticha wa Afrika ketonya
16: je pense que la société civile doit re-renter
17: biling bitene ala sokke na société civile a lingbi a bion abangondo tchala gatsi akando tizingwa mo sortik bitisi sekeda akeke na mbege tinda sima pe yako wake ala seki yo na nduzu akibati su seki na mbege tinda sima suwa kina tali gini mbibite na nduni pepe kodo tibi Afrika kina kibati andu susi ya kizia mosoro tibiti sisi da ambini susi a ontinda sima kwe suwa kimuwa mosoro tibiti sisi mingi na mbege nika andaka akumuwa mboko na kodo tina mai pepe
16: enorme le secteur minier si chacun ki exploite va contrôler, on va voir une autre République centrafricaine.
17: Mais beaucoup ça la tête na sara sia kusa na sara so azwa basa la tenela la rokoto c'est une ndashima mingi mais yiso la wara na pekoni to na nginza ke OK.
16: Je n'exploite pas l'ndashima.
17: Ninga timbi yako na ndoni pepe, bisa kusa la na maison russe, bisa kusa la na petite ndashima.
16: On parlait de la
17: mais ça la bande de ndashima na ngoiso.
16: Il y a aussi les coûts de mission.
17: Zwa sia ke bande na petite ndashima, zwa sia ke bemendo na begika, bilin bitinga ni pepe. Biten timbi na la tene, ndotia pia lokoso si mission russe a gagné na kodoti bi Afrika susi ya kinangiri ndangu mingi ki abe mengondo suri kisara ni kenichi seduti apu pulengeti au nguchi yani ayi isu silimbi disa tene adushi nangangu ita isu koso wa hunda ngeza mingi
16: toutes les efforts qui sont
17: na hunda ngeza la ibachi tena la kerokoto siti tindashima si warangiza na pikunisi ya pe
16: attaque de Amdafok ça nécessite un
17: ngoro biati bi Afrika futa yako na mission russe pepe tene tisi seduti mission russe akinanga ngukusa la mingi titsara si luduti na plaso le ketalaso bidabecha la biga sabayi na mbeke ti Amdafok hunda ti tene tonga sosi agona ligi ti la para aki mission russe si asa kusa la so pepe aki ala koso sa ki na ti mission russe asa si si rekire na mbeke ka pepe tatene akina ligi so
16: tout le monde oublie de ça
17: warango yela pikuna kenyere siazo akikuwa batala tene ndashimana la kawara ina pikuni mingi ya
16: on construit des écoles on
17: mission russe aki ginginza ti tilo veni na na mbeke lo kiku amina moso so sa ligi na pikuni ikina pia lo mingi ti mungo maboko nazo ile kira da manango mbeti ala kisani kwe ile kira da manango mbeti ya ile kira da manango mbeti ako na ti nzeuse ile kira ti ndebeso ada manango mbeti umanawe na kwata ti bongi nga na kete kodo
16: une école
17: alafa na itambrin brindoni
16: construit dans le bord de fleuve
17: na kwata ti bongi ile kira ngite ti maison russe pepe ile kira da manango mbeti na mbeti ti kiko ti oto na mbeti wango ile kira da manango mbeti na nga chingu ile kira mi da manango mbeti ni so mbigi sando so si ile kira ni dawe ile kira da manango mbeti na mbeti ti bong na mbeti ti bokaranga ile kira mbeti na mbeti ti kuki ile kira nga ado moyon so sa ki mission russe ya ile kira ni ban ban tongo so tene amunzo nungu na moni kiti kodro iki ile kira ekol singi singi anguti yongo singi singi na tene ti seduti iki mon singi singi na moni kiti kodro
16: la sécurité gratuitement
17: mais singi singi so ke tonga na nyese wa bi afrika batala tene mosolo ti bilisi se tala la se la kero koto so
16: il y a des milliers de acteurs qui exploitent tene
17: batia zo ke zi mosolo ti bilisi se andaka ala kisa na ya kote le kodone amai pepe andaka mission russe ke mwa boko mingi na kodo ti afrika
16: ils contribuent énormément
17: na ya ti suling de certaine ti mbina mungo mapoko tala kusala tala mapoko na mapoko na mbina batala so ir na tene africa corps so ke gina kodo ti afrika ngana ndo kwa ti wagner zo ala na ndo ti londo ke bata siri ti wa bi afrika pakara city
16: so ve je si
17: na ti li timbi mbisa amini limonda suna bango ndo timbi ya wa kusinga ako si aigana tumba na ti li tala me eske ke na ligi ni eske ke important ala lingu ti kirte na ngunda timbi mbinga tena ndo ti ngunda tala ndo ni pepe eske kusala na popo tala na africa corps na ndo ti londo zo ala commande zo
16: nous c'est qui africa corps c'est qui
17: i ki zo africa corps ki zo aki giambi na tene so si ya wa kusinga ala vini ala sigina ni mission russe aki ki gina kodo ti bi afrika ya ki mission russe so si bini na ngusa ku sanu bala kwa mbono mbamba le kiki si lo bati sa kusala ti lo na ligi ti ngango ti kusala so si amuna lo mbini so si lo kiki tene tene na ndo ti tene so si inga nda ni pepe ali mi ti gana mayengo pepe
16: dans le même format
17: mais yeso yala ti fana ipo le so africa corps aki gi wala wagner aki gi langa la kusala kusala gina kodo ti bi afrika pe
16: vous voulez donner le nom
17: ala ti mu ingi na mbini so abaji ki pepe ala tene africa corps aki na gbata ti bongi na kodo ti bi afrika aki na mbidi tene tonga so si bi mu ingi na mbini so si ala vini ala fani pepe binga timbi yesu si ala fani se yana tene africa corps pepe même bilin biti tene mission russe ki na kodo ti afrika ki kusa la sou apolo ki sa ngbeni sou si lukigi na lo mala kote no sa
16: ne va continuer à exercer ses fonctions dans le même façon
17: ambena tondo faso akusa la mingi ki sara na ligi ti bimin to tene a wunda ngeza na kodo ti afrika so si moscou li kodo ti ti russi a wunda na zo ti bangi ti na futa ngeza me yoko ngiza ke da pesa batona a yini songa na iti bengo lingo na mini mini ti tene sara sei na tambula so ta yina ke tonya
16: je viens de vous expliquer que la mission russe
17: bilundo ti fana la so mission russe ke ge eta ke futa na lo yako pepe isu ko mission russe ke sa lo ke sa ni ki na ngangu ti mo sorti lo veni
16: mission russe fait ça c'est les ressources autonomes de la mission russe
17: mais yina na war na pekoni yala pesa la pousa la sanga sanga to mazuna ko ti bi afrika
16: je aucune idée
17: ce ki na ngiza ti mbisa ke muna mbina danze mitetene ti ngiza tala pe mitetene ti kusala tala
16: l'essentiel c'est que le travail continue
17: bien mais bango ndundi na ndoti amoso bana ligi ti konomi pepe iso kingangu akikusala ti so imbala kote ni isarani ibati maingo ibati gungo na dawa ti kodro yangba mingi ti tene isarani c'est comme si kusala so ki sara amina zo ti boto no boto na piko isara si se ndoti akir na kodro ti bi afrika akiyesu si ilimbi ti bano na ndundi na ndoti
16: mais ça il faut consolider maintenant
17: Dimitri City singira mingi na la
16: merci beaucoup
2: ilondoti ma Dimitri City sur ça kusala ndoti ndokwa bombiti Russie soit qui na contre Tibé Africa là le kirna pekoti undati Armando Yangenji d'abestera soit qui kuzo kapati pikango patara sosi le sana ndo dafono ndo kelu kala tanana ki grande dans peko anda durungo terre ton soko zonti tene et wa kelana tindu kwa singa soit tene ndoti kusala soli mitsana ndo banda terre.

Ngonga bale akona kona penzeni omene na ndora zonde kiluka itonda chambe chimatanga sitongo mozokoti ya formidable muziki renya tene kama Ikwa use lango baluse na use chinze chii mvuka angusa kusa ndo mbaluse na omene Iziko lango mbango use bale omene na ndoni oku Na dawati ya mbango oko Yenga niswe idaswa yengati bale otana ndoni ngumbe ya ni Matanga chiri na kecha morisi

Nambage carrière na pikango ya tsa tena osi ala maradon de keluka e pala tena ambiance na muna la ngango osi e pala sa kusala ngango mama la swangba e tombutu na ya bali na ngango ka nambage dameka osi ala maradon de keluka ka osi ngango e pa njara na

0: Gouverneur Chirujon Chiferti Thierry Evariste Biginindi agboto mehela ndoti paliso nga wa kwengo na kururu ti berbera ti si afango zoti bechala na pikochi kwa biri la ti mbeni na pikochi kwa ti mbeni wa kwengo na kururu ni so afalo na lapo so soa on na bata ti karlo so si aike mbeni turuku ti be Afrika si ya mukururu ti lo si ya gunan na mbeni tambula ti kusala na mbeji ka paliso ha bagigi na kilometre balo mene ti berbera ti na lege ti karno kanda haike gibiri lasi alukwati wakwani nga na changa mbango iso haike ya kumza paswa haike pika si ya gana kwali mingi na nduche batache bayanga so haike na ati kodro komandati sangambayiri ada akungbi mingi chakungwa chazo abuba nga ayakangu amuni na chakwa chavaka che batani si yazo so kwali ya warala unda chitene amuna la maboko iyo na ndembo chigere haike lango balako na umene chi super league si haike tundani gina piko chibeko mbite suna londo chibartelimi buga Uganda, Nangunga Uta, tout puissant Uska Haike Timbi Naskaf. Singila nazo kosa manduru asanguso ni na vertial nyabodi ikirna la singani
1: singila mingi manuel samolifis na ndora jonde kiluke ile ketertu egendo sonda chikwa singa zimandako e uta na meni mozoko mozoko niso e choisir na ke mozoko ti bebe matu so osi lo ke le ketertu lo ti gana bata ti bongi na unzingo chingu sonda li jamani akapati pikango mozoko e ke madori prana soa ke mozoko chulo soa la ini mingi

0: ala ke maina cha vaka chala ndingina ndingina cha vaka ndongali mbawe fatisi ke wa Emmanuel Sambuli fils ngana Xavier Mbembele na ati kwa singa mba itibe Afrika la sola ke sete mingi na nduchi akwa le sosia sina pe kochi kota use bi raso bumbi dunia mobimba précisément na bagichi uama.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azo kose kema dafonono ndekeluka ibarala ikinati use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga sula mama teneni aike a tondo ti kwa ti a ubongye so ala warani mbrimbri nati use birati dunia mubimba.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara zapi mbili, swa ke ginda chaye na senda giti bongi ya ike giti muna mima boko, kutara ibarala.
8: Libarala mingi Emmanuel Sambuli fils, libarala wa yengo kwa singa timba itibi Afrika.
7: Tondotinye lasi yelimbi ti inga na nduti teneti Kongo Kapa ti a ubongye mbrimbri la sunga alundu na kodro komandati uwa msiagula na kukapa na ati biraso. Teneti tondo ti Kongo Kapa tala na ati biraso wa ketunga na ye. Tunga na isa teneti kwa ti a ubongye na ati biraso.
8: Mbi mula la singila ala inga use bira ti gimo bimba ake biraso azo awarakui da mingi e awungo chazo susi awarakui na ati use birati kigimo bimbaso alingi koto baloku wala 50 milyon koto baloku chazo so akui e na yati a 50 milyon wala a koto baloku so amolenge ti ubangishari nga kwe akeda e na popoti a ubangi so mwake wala amolenge ti sese ti uam kwe akeda lani na tia kwa singa soa on mi fafade na awa mango mbi tene ba ungo tia zo ti uam so akokapa na ti biraso ungo tia la ake mbangu use e tongana birani awunjawe moba ungo tia la so awara kui ake balu uku na ngumbaya e ala sosi awara pasa ti kiri na kodro ungo tia la kwe alimbi mbangu oko nandoni balu usho na oko me moba mohakani kuto baloku e zuti uam suagwe ake ngangbuse e azu so akira na kodro ungo tiala ake ngangboko na ndoni baloshu na oko ake isu angbungo litiazu angbungo litiazu ngbangatisu azu mingi awarakui amunju azu voko awarakui me moba ti ungo ti a zuti uam so akokapa na ati use birasu biani ala kui mingi pepe ya ke Yesu a ngungo litizo.
7: Tatene Xavier Mbembele ya ke Yesu a ngungo litizo, me nyela a ikina gonda wala nyela explique ndati kiringo na gbeni wala swala kui mingi pepe so, nyela lingu ti explique ni mbrimbrimi.
8: Bimuna la singila, mbeni molenge ti mbegi ti uam so ere tilo a ke Emi Emmanuel Bengai, so lo taratigi ti inga ndati so si ungo tiazo ti uam so aguna use birati gimo bimba. Ala wara kui mingi ape afa atene na pokoti a gingwa sinda yeti lo nibiani lo fa atene ake ba ake a yeti teretiala ake ambena yoro so ala sara na teretiala kojo ti tene ala gwe munga giriso ata so si use birati gimo bimba ade ti gape mwake bambe ni zoton lo kiti uguti gya ngangwa nyama wala doli wala angba tongosu mba lo ke sara ambena yi na terelo ti tene kozo ti tene lo gwe le muli kongo tilo kozo tine lo gulo inga kwe ni guti gi angangu nyama e anga nyama so apiti sara shoni na lo e aye ti kodro lo ke sara na terelo kozo ti tine lo guti gi anyama so me ti amo lenge ti uwa so ala kokapa na ti use bila ti gigi mbima ala inga ke ake bila la la ke gwila benye so afa ke tongana ala gwe ala ke kiri ake dapepe e tonga so ala nga kwe agbuli tiala si ala mu ambena yeti kodro si ala zana teretiala silagwe na ti usebira ti gigi mobimba ayini akenye mokeba a mbenya mbenya pouvoir mbenya ndara su akutara andu akenani su ayini atene mobaya mbenya ayini atene kifi kifi ake yesu apeti muna moleke kine mogbiyan tereti momo samboli fistonga su tona yitinga nguwa si mogbiyan tereti moto su mo piti gakeke mo piti uru ton anendeke mo moleke mo on bini su apeti wara mo pepe et ake aye tonga su si amo lengeti uam a mufadi a sarantete ala kolu titene ala gwe na usebira tigigi mbimba
7: me a yoro wala a kifi soa la londo tifani gisu a kifatere tala tungananye a kimanifeste la ni tungananye
8: singila mbi londo titene ala mitene mobaya wala kifi a ke akode sosi akotara andu a ekenani e amo lengeti uam sosi a gwe fade na usebira tigigi mbimba mbi titene ambeni akefade na ayeniso na teresiala e kifini wala mobaya niso ake passé tonane mobaya akeso tongana inga pe letingumbi awaramo na katitimo e moinga ndoso ke ton letingumbi ni awara katitimo ake ndu abetimo wala afufutimo na nyenanye moka wara kui ezoso ake na mobaya wana kifina terlu moba luke pikani étant le picani, le zikani, na niveau ti kateti londoso, le petit moni lozana geretilu. Ingape longa kwe le petit bien teretilu. Le petit gaton ana a liti bobo tongaso, mobati mo liti bobola anda ke zola, le bien teretilu le ga liti bobo. Voilà le petit bien ga teretilu le ga keke, ou le petit bien teretilu le ga ndeke le ourou le on. Mais donc le tingombiso a ke sarayi oko na le pepe. Et a ke a yeso, jusqu'à la so angba na kodroti na tapande mokeba na tikbatati bangindo so ambenazo akedamba inga pembeni ndau ndau asitonga so wala kutukutula bo mbeni zo lutina sese u ake bururu asi akpo zoni lutina sese mobalo ke menetilo akesa zokwe abake lu kuyawe me mokeba ambenazo ala ke sara mbeto tigoti nduzoni bangati nyeng bangati so inga pe zoni akana yeti terelu mogati nduzoni tongaso akemmo si motina sese yeso na terelu so le biani akemmo la motina sese et le londo etilo andoti gerelo le motilo ligilo on mola mongba na plasilo et ni la moke bana atik batati bangi deux fois tona ndao a asi moke ba azo ake gi ala yeti nduzoni yape inga pe zoni akana yeti terelu akaye tonana kifi aye tonana mobaya sola e na gungoni na birat ou se birati imolimba biani aye tongoso ake fade na tereti a molengeti wam ake oko ti ayoroso ala sara na tertiala kojoti tene agwe na yati bira sola mbeni ou se birani ake yeso ake plus compliqué ali ngangu mingi ngangu bangati nyeng bangati so asoniso a gundani alundu ayo mokeba kozo titene zoni agwe par exemple la gingo nyama wala le sigo na bira tongaso le kezi ayiti yatilo a estomatilo a intestinilo so le zini kwe le mu le za na yati tawati basinji si amuni azana gbeti gbogbo e zoni amulege a on wala le goti ginyama wala le gwe na bira e zoso adati bandu adati bembendu nandoti tawati basenji susi ayiti yati zoni so aikeda ake kozo walilu so le ekena confiance na lo a 100% le inga ke le petit saraye kirikira pe e le ke batayanga ti chambre na kangangoni e le ke bembendu nandoni le ke gwe kirikiri tepe bangati so tonga le sara yiti kirikiri bira so zoni so agweda so le kana pasati kiri tepe inga pe le petit gikuta nyama tona lo sara yeti kiri kiri na pokotilo biani zo so agoti gin ngangu nyama so wala ke ngba wala ke doli le ko waranga le pasati kiri na kodro pepe ngangati so wali so kusala lula ke tibe mengondo na ndoti tawati basenji so biani a muna lo pasati tene lo kiri pepe ngangati nyen ngangati so ake a wali si ake duzo et ake awali si ake bata finitizo et ake use ngobo susi a molengeti wam su aguna use bira gimo bimba a petitene a utiliser ni ake andara susi akutarati ando ake nani e ake ayisu mo petit wara na mbegeti sese ti wam
7: singila mingi kotara za vyembembele use kapati kwa singamba itibe Afrika ake elutige inale ke tingbiande ge kekereke na okongongasu tiba dutingo ti a ancien combattant na yati société.

0: Mozoka nila ilonga tozo so Monsika it botanga ti mozoko te Masi e unjinga o sinya ti monsika iti la so Compagnon so agaso Ale mani ba mani ha ha ya
1: Nipki
0: Feel good
2: Mane
0: Mwabaye

0: wa B Africa tongombela so akindali tiala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimti sinazukwe danila akenzoni chigwe nando kusala tongolo tiwara mungo maboko singi singe ko jenu kwesi lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwen dali tiala ando kusala tie akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire nando so akidwa molengida neati davaka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbi ti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako ti sina bikwa oku na munga basaba na ndambo ti sina munga osio na ndambo ti peko ti bekombi te nga na laposo ti tondani na ngbonga basaba na ndambo ti sina bekombi te na ndambo nga na lango so kusala yeke da pepe ala lingbi ti pika singa na ndö ti 0449 ti wara amungo wango na ndo kusala tongolo mungo maboko na ala so si asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ayeke senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala
1: ange wa be afrika ti koli na ti wali mbeni kobela so adiri ni ebola awara ni na tongo ti kodro sese ti kongo dipanda nga na uganda
2: akodro so kue angungu akodro so alingbi ti wakobela so lege oko tongana kodro sese ti be afrika ata so ale ti wakobela ti ebola na ti kodro ni pepe
1: ti bata awabe afrika na tere ti sioni kobela so ndoko agbena gbia so abatene ti seni ahunda na zo kue ti bata le ti longananga
2: ti bata tere ti mo ti bata asewa ti mo alingbi mo bagere ti angobo so sukula na maboko ti mo na nzoni ngbunga na savon fani gbani na yâ ti lango oko oko
1: ngba yongoro na mbeni zo so asara kobela ti siofengo tere lode wala si mene asigi na tere ti lo
2: nduyama so alondo ti kui na yâ ti ngbunda pepe kpeloro hio na danganga so ayeke nduru na tere ti mo tongana mo ba so mo wakobela ti siofengo tere
1: tongana mo ba mbeni zo so si asara kobela ti siofengo tere wala mene asigi na tere ti lo gue hio na mbeni danganga so ayeke nduru na mo ti tene wala mo iri numero vert 1212 so ayeke sara kusala lana bi senge
2: ikue izi le ti yi nganganga ikue ikanga lege na ebola
1: so ayeke tongombela ti ndoko agbia na gbia so abatene ti seni nga na wabe afrika nga na zo so amû maboko na lo
3: radio ndeke luka ayeke awagusinga bale osio na ndöni na yâ ti akita kodro ti be afrika
4: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
7: Gwali, Jesmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Ono Richard Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alinda O, Radio Ndekeluka.
13: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Lola, Emefaitanaïse, Radio Ndekeluka.

0: te na sala kusala na terecha la njoni.
1: Tona lana godaji rehabilite. Dotu kusala ti na pekoni fade azo atonda ni chiga. Yeke na lukota laboratoire sa yeke na hige. Yeke na pharmacie nga na hige. Ye ni kuwa yeke na place ape. Me yeke debruye na su yeke nani. Chigi abe na kitso alingbi. Chiza na laboratoire.
0: Kete danganga chima limaka. Kire atonda cha kusala ti loo na nze chinye yeso siya on. Na peko ti so sindu kwa buwengu sabale ki tiseni aleke rapeko ti dangangani. Chisi na laso dangangani yeke tambula njoni. Ngasi awa ngangaso yeke na ati dangangani ge ayeke sara ngangu mingi ti tene so fini ti azo na lege ti pharmacie social aza yorogba ni na ya ni.
2: Amid ayeke ngoro gbia si aye ti hinga akpale so akete ndokua nga na akota ndokua dengo buze na beafrika yeke wara.
3: Ayeke tongaso si ndokua so ayeke ba tënë ti akete adengo buze nga na akota dengo buze maboko na maboko na ndokua ti onufam azi na bikua ota so alondo ti ambeni kapa ti rokotongo andokua so si ayeke de akete kete abuze tongaso ti tene ahinga tongana e si alingbi ti tene amu na ala maboko Hippolyte Robert Ngate gbeniogbia so ayeke ba ndo na ndö ti PME ayeke tene aya tene mbirimbiri na ndö mbeni na singa ti Marcel Steve mbi ti singa
4: ayeke lege ti tene itokua kota wakode kua aya ti bangi mobimba ti tene ala su mbeti na ndö ti wungo ti andokua ti kango kungba ti sarango anzere nzere kua so si awali la ayeke na ndö ni aduti na ya ti kua ti yaka kua ti dengo buze anzere nzere maboko ti lekrengo da te ti so il faut que hinga awali oke la si ayeke na gbi ti akusala so si ayeke na gbi ti l'état pepe si ala yeke debuze na ngangu ti ala nveni ala yeke oke so ayeke fâ yaka ala yeke oke so ayeke lekre da ala yeke oke so ayeke sara nzere nzere kua ti tene hinga ni mbirimbiri na hinga osi akpale ti ala yeke na ni kpale ti ala yeke tongana nyen ti tene ala wara confort ti sara na kua tongana ala yeke sara kua ni nyen la e kanga lege na ala tene ala ma nyen ni la mu nzoni na tene base de donné donc yeke mu kete ngoi na mungo maboko ti onufam ti tene aita ti so ayeke na ya ti ministère ti PME ala gue tene ala rokoto ahingango ye so na ndö ti awali so si za na ya ti so ayeke tene base de donné siki kiri yeke tongana ami na zo ti mungo maboko na kodro aga so aga ti mungo maboko même na akitete andokua so ayeke na gbi ti l'état pepe ala hinga mbirimbiri zo ala ayeke sara nyen na popo ti awali
3: e yeke kiri ande na ndö ti asango so na kota sango ti na kongo nda ti asango ti e so
2: asango ti kodro wande ayeke fâ ni bale mi ambe na oko laya ti timingo tere wala ti kota gbengo lengo ti bendo ti gigi so wazia nga ni laso na New York na États-Unis
3: na lango baluse na use ti si na lango baluse na miombe ti nze ti mvuka so yeke da agbia ti akodro nga na ambeni agbeniogbia tongaso si abungbi na mbege ni ka si ayeke gbuli na ndö ti akpale so ayeke tambula na ya ti dunia mbirimbiri bira na mbege ti ukraine na mbege ti moyen orient na mbege ti sudan nga tënë ti boma ti ebola so ayeke tambula na ndembe so na mbege ti congo dipanda gbia ti kodro ti beafrika Faustin Archange Twadera ako kapa na tereni.
2: Sango cha wangoro ndembo ti gere azia nga na peko ti bikombite so andembo ti lango balako na omene ti Super League na londo ti Barthélemy Boganda
3: na peko ti bikombite so ayeke gi ndembo oko si abafade gigi tout-puissant uska si atukungu na ndö ti skafungu oko na para si kekere yeke na ngbonga oko ti peko ti bikombite DFC 8 ayeke ta ndembo na dawa ti A11 ti maigaru si na ngbonga ota ndembo ayeke za wana popo ti Ice Dwan nga na Ice Tempête Mokave
2: zingo amba atë ti kangu ti wanti ngu sakue si abaluse na mbwambra abamara ti basu bongi si laso na Casablanca na Maroc
3: ala yeke ta kozo ndembo ti ala gi mbeni kekere yeke na ngbonga omene tongaso na dawa ti Mauritanie si na bikua oko so ayeke ga ndi ala yeke ta ndembo na dawa ti aitalon ti Burkina Faso gi na gbata ti bongi gbeniogbia so ayeke ba ndo na ndö tënë ti ngia ti awanguru maboko na maboko na fédération ti ndembo ti gere si ahunda na awabeafrika ku ti tene amu maboko na abamara ti bazo bongi ti tene ala so benda si ahon na kan so ahonzi tongaso asango ti e so na nga ti sango e kiri singila na azo so kue ade ti fade kpo amani berti juslen amazoda e kiri na ala kambani
2: ala yeke ande na ngbonga mi ambi tënë ti akota sango na nga ti mu zo fanzi kete mungo tere na mbage ti sylvain omboka wa ye si fade kota sango ti laso ahon
5: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
6: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pôlele
5: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
6: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
5: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
7: Radio Ndekeluka. Ota sango oti eti laso.
2: Tonatiso ya ndo si manazo kota sango vadefadiso waki ndo kwa gulegwa sosi abatenti akete ndo kwa ngana kota ndo kwa dengwa buze so waka mungo mapoko oti onyufam siyazia ngati minika pati bembengo ndo oti tena inga akwale sosi a ndo kwa so wala PME aki waka na abe Afrika si zingwa yangati kapaso akete tene ya inga akwale so lakena nyawe siya mungo mapoko wake dalimu si bagiki nisi tene amai alaguna uzu si inga tene mbwembwe na andoni Gisele Amadou so ke wainda régional numéro 7 na ndokwa PME na ministère c'est PME mbisi tene akire tene na aunda ti Martial Steve Mbitisinga
8: hapakara Gisele Amadou Ibarala
9: Ibarala mingi
8: Iba ala lancé minika parti rokotongo a kitando kwa dengo buze ti kodo ti Afrika il s'est pousse ndokwa ti ala ti tene ala zika parti bemengo ndusu
9: Bimusingle ala mumingi wango singa par rapport à ma lettre de mission so premier ministre amuna ministre ti So iki bando mingi nandoti yeso gereti yeso motenege entrepreneuria. So ake akeketa kusala sosia wali na koli kwa ake sara chitene ala batana duchi chala chigigi. Zo kwa la peti sara kwa na mi fonction publique ape. Me angangwa wali soko mumu mboko na kodwa na koli so ala kwe ina ala kwe su isa kwa su igi ako. Ni lo sosi ibanza na ministère ti ge, ti petite moine entreprise et ti secteur privé, iteni petit duti singe ton sou pepe. Isigi na ambi na gopo chuku sala, sosi ina itachi iso ake debuze, iki saani, tonga na ambi ni ya ake tasoa monki ala, eki muna ala ndaraso iki nani, ti tena ala kwa pingba na ya dengo buze tala. Si a itachi onu fam, aga bako mambi leke gere chambitini, Si ala tene, ah, soa ke, mbeni kpimba wali la eti sa kusala so, zani gani, aposhe lo, ani, bonga mbeti so mbisa so, si inala, isa lanse moni, mbeti so mbisa so, asara ngu ako.
8: Asara ngu ako, meiba ala tene gitene nandu tiyandu kwa dengo buze, so gya wali la ke nandu ningba ngatiye.
9: Na yati yeso isa mbeni kusala ni lana awe, me kusala ti so isa so, soa ki verifikasyon, ti resanse moni, so isa lani so, tene ti koforo ake ngangu, si igi aposhe, Poche na itachi iso, me imu ki awali ya kwape, iba la so ke debuze so angangu wa menge kuli ya keda. Kusala so si amne nge so mbituka ala na lechi terenti sa so, ala ke sa osu kusala ni na teche itachi iti kuli nga.
8: Iba an dengo buze na ke ndende, a iti kango na ke mingi, esko ala sible mini sektor ako ou bien a dengo buze ndende so ko si awali wala masika kuli ya ke sa ala la bile nandoni.
9: Igi sara yeni na ati dengo buze ndende. A ere na yanga ti mungjo atene chaque activité donc ton anala gonale ti terrain a iso ala dengo buze so ala wande ndende se ala ko mwa gere cha kondeni tinga wala eske ngwa azonza sa kwa niso dopi na nguchinge kwa tinga lala ke saga kwa niso ala sa so eske ala ke fuka ka même bina ambiti na niveau cha ambina afo ya ministère so ton ministère ti commerce so Teti isa ti igi na ministère ti petite moine entreprise sa promotion. Mais na niveau ti commerce fade so a gere ti ambeti ndende a da ti tene monsa debouze ti mo. Que ça soit ke a étranger la gana yi, mais il faut mo ke na ambeti si mo lingui ti dengo bouze ti mo ni. Donc isa ra ini na activité différent, mais ton gana la unji ka la gana yi gewe na yacha sezi ni si ki catégoriser ça veut dire que iki za a gere ti akusala ni so ton gana zoso a ke sara kwafu iki za lo ako ton gana zoso a sa angati lo ako ta magazin soko iki za la ako don iki goni yeke yeke we ni lambite na mogina yangati munjigi so il sa catégorisation cha activité ni
8: a sa catégorisation menga ke mingi na RCA abumiti dingo buzeni so ala ke na si secteur informel est-ce que akiban de gando kwa dingo buzeni so si ake formel ou bien ala ke ndo ala so si angana ti informel ngobo ti na pusunga la si ala ti gana ti formel
9: bi bana ndo so mi banza nge ti kusala so amne nge so enquêteur so itukala na leti terrain si ala ke sa na ngwe so itena ngati munju telele itena Vérification de recensement des unités économiques formelles et informelles déjà fait. Donc, à la goti bebendo, nambini kusala so andoani sarawe me ikisa kusala na ala so ala kenambeti na ala so si ala dechi wa ambeti ape ala so dechi wa ambeti ape so ikisa kusala na titeni gonala yeke yeke il formait encore à la geti tene ba gobo ti kusala ni so si ikisa so aketon so mo kenambeti ape gilege mo pe mbititimo Etonga na na gana mbageti igesi kifanala ndokwa sosi ambina ambetini ala peti peka ambini osi ala gana igeti teni imuna la konfer si dengo buze chala atambla na legeni si iti makeba ambine agoka akanga yanga dana lichala pe don iki sara promotion don en quelque sorte iki sensibilize a secteur ni formé ni na informé ni a si dengo buze so
8: ya pakara Giselle Amadou Kirna la singila
9: Bimu singila mingi na ala so ala gana mbage ti ti inga kusge ti ngobo ti kusala so izana sese ti sa na minise ti petite moyenne entreprise et du secteur privé.
2: Singila na zo so wako kapa na yina yani ite fanala ki kota sango ti laso na ngati Martial Steve Meti singa na gane ti lo Giselle Amadou so ki wayenda regional numéro 7 ti ministère ti APME so lo kiri tene na ndoti a mungo maboko so sala wakana mbage ti onu femme si za ami na gere kusana sisi tigi singa akwali sosi aketendo kwangana kutando kwa adengwa buze ke wana bi Afrika tumwa boko na ala si akusala tala alimiti kwingba na amai asoswa kwa kapa na ina yani singila mingi kiti mungo terasi mwazoko na tibia na ngombi sifadami na tangasa kusala kwa wala kwe

0: Chikonda chikwa singa chichila suwe kichimbitewe na wanganga Morissette Jurigudu, medecin gynécologue, ngaloki sawa kusala, nandu kwa gwenye seni, chikiri na pekochi unda chi a wa mangoi.
1: Wanganga Morissette Jurigudu ikibarala.
2: Bibara wa mangoi kwe.
1: Eske sa ango lisuro chikubu mingi mingi ya limu chika na kubila chikonsert chikostate?
2: Kwa jwene sebi kiri na kene nandu chi unda so, liechi dabecha wa mangoi so, zona zo, na apeti chilo. Ambeni apeti chala mingi, ambeni apeti chala mingi ya pe. Mais cancer tu prostate aye souci ake ganani wara mbena ko bila ndende souci aye muyegi na cancer tu te lo bagigi ake eso ikitete la donia ndayo donc bi petit cité a cause ni de quoi quoi pe zaita du sina siriri e ala gwena danganga si contrôler prostate sala régulièrement
1: awango wala ala kinanchi muna awa be afuka ndali sinzoni tengo kobe
2: awango si ki mwende si te naita a te ko benzoni wala la wa alimentation saine aiso ti tene itabecha ita alingi si ite sucre na mesurni imunga ingo na mesurni me osi mafuta se izana si kobe aduti mingi ape ikina pasa na kodo si si wala kobe so si ape fana yaka me ade atonda si za andre na mena kode ndenende andona pe saka kobe se sigi naturellement za imu abitu si teni etan imu abitu si teni izale ti inando ti so il doit y te a leti keke wala fruit mais il tenga aussi nyama wala susu wala kondo et il za aussi catégorie cha kobe so ka accompagner ni wala gozo wala loso wala fondo wala gui na kondo si nga aussi a iso ki accompagner na kobe mingi za imanda ti varie yani.
0: Akigina pekoti kingo na unda ti awa mango isi kwa singa chichi la su a konda nitonga su na su fadite tene na ndochi kutama matene su a ki zingo ngonga na akwa lesu sali mbitiga na pekoni na ndochi ya masinini a ki fadenjoni kusala ti Miguel Elize Bangakote ala mbanjoni iwaratere na kwa singa ti peko.

0: Chantal Antiroche, du Sacré Bois, Léon Bangabingi, tous à Lyon, sans oublier Zaverne.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azo kwa seke ma dafonono ndikiluka I barala ikinati use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga sula mama teneni aike a tondo ti kwa ti a ubongye so ala warani mbrimbri na ti use birati dunia mubimba
5: Ici la Centrafrique
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara zafi mbili. Swa keginda chaye na sinda giti bongia ikigiti muna mimaboko. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils. Ibarala wa yengo kwa singa timba itibi Afrika.
7: Tondoti nye lasi yelingu iti inga na nduti teneti Kongo Kapa ti a ubongia mbrimbri. La sunga alundu na kodro komandati uwa msiagula na kukapa na ati birasu. Teneti tondo. Ti Kongo Kapa tala na ati birasu ake tunga na yin. Tunga na isara teneti kwa ti a ubongia na ati birasu.
8: Mbi mula la singila. Ala inga use bira ti gimo bimba ake birasu azu awara kuida mingi. Aungo tiazo sosi awara kui na ti use birati kigimo bimbaso a limbi koto baloku ala 50 million koto baloku tiazo so a kui e na yati a 50 million wala a koto baloku so a molenge ti ubangi shari nga kwe akeda e na popo ti a ubangi so moka wara a molenge ti sese ti uam kwe akeda lani na ti a kwa singa so a on mbi fafade na awa mangoye mbi tene ba ungo tia zo ti uam so ako kapa na ti biraso ungo tia la ake mbangbo use e tongana birani awunja we moba ungo tia la so awara kui ake balo uku na ngumbaya e ala so si awara pasa ti kiri na kodro ungo tia la kwe alimbi mbangbo oko onandoni balo usho na oko Me, moba mohakani kuto baloku e zo ti uam so agwe ake mbangbo use e azo so akiri na kodro ungo ti ala ake mbangbo oko na ndoni baloshu na oko ake isu aongbungoli ti azo ngbanga ti so azo mingi awara kui amunju azo voko awara kui me moba ti ungo ti a zo ti uam so ako kapa na ti use diraso biani ala kui mingi pepe e ake yesu a ongungo litizo
7: tatene zavye mbili ake yesu a ongungo litizo me nyela ake nagunda wala nyela explike ndati kiringo nagbeni wala swala kui mingi pepesu nyela lingwi ti explike ni mbri mbrinye
8: bimuna la singila mbeni molenge ti mbege ti uam so ere tilo ake emi Emmanuel Bengay so lo taratigi ti inga ndati so si ungo tiazo ti uam so aguna use biratigi mo bimba ala wara kui mingi ape afa atene na poko ti a gingwa sinda yitilo ni biani lo fa atene ake ba ake a yeti tere ti ala ake ambena yoro so ala sara na tere ti ala kojo ti tene ala gwe mwenga giri so ata so si use biratigi mo bimba ade ti gape mwake ba mbeni zoton lo kiti goti gya ngangwa nyama wala doli wala angba tonga so mba lo ke sara mbena yi na tere lo ti tene kozo ti tene lo gwe le muli kongo ti lo kozo ti ne logo lo yinga kire ni guti gi anga ngu nyama e anga nyama so apeti sara shoni na lo e aye ti kodro lo ke sara na tere lo kozo ti ne logo ti gi anyama so me ti amolenge ti uwa so ala koka pa na ti use bira ti gigi mo mbima ala yinga ke ake bira la ke gwida beni so afa ke tongana ala gwe ala ke kiri ake da pepe e tonga so ala nga kwe agbuli ti ala si ala mu ambena ye ti kodro si ala zana teretala si la gwe na ti use bira ti gigi mo bimba ayini akenye mokeba a mbenya bira pouvoir ambeni ndara su akutara andu akenani su airini atene mobaya ambeni airini atene kifi akeye su apeti muna moliki tine mogunya tereti momo samboli fis tonga su tona yitinga ngu asi mogunya tereti moto su mopeti gakeke mopeti uruto anandeke momoliki moon vini su apeti wara mopepe ake aye tonga su si amo lengeti uam amufadi asara anterti ala kojo titene ala gwe na usebira tigigi mbimba
7: me a yoro wala a kifi swala lundo tifani gisu akifatere tsala tunga nanye akimanifeste la ni tunga nanye
8: singila mbilundo titena la mitene mobaya wala kifi ake akode sosi akotara andu aikenani e amolengesi wam sosi agwe fade na usebira tigigi mbimba mbietitene ambeni akifade na ayini so na teresala e kifini wala mobaya niso ake passe tongana mobaya ake so tongana ingape letingumbi ya waramo na katitimo e moinga nduso kutoa letingumbi ni ya wara katitimo ake ndu abetimo wala afufutimo nanye nanye moka warakui e zuso ake na mobaya wana kifina terlu mba luke pikani etan lo pikani lo zikani na nivoti katitilo nduso lo peti muni luzana geretilo ingape lunga kwe lo peti bien teretilo lo peti gato ngana a liti bobo tongaso mobati mo liti bobo la anda ke zola lo bien teretilo lo ga liti bobo wala lo peti bien nga teretilo lo ga keke ou lo peti bien teretilo lo ga ndeke lo uru lo on ma don leti ngombiso ake sarayi oko na lo pepe e ake a yeso jusqu'à la sou angba na kodroti na tapande mokeba na tikbatati bangindo sou amberazo akedamba inga pembeni ndau ndau asitunga sou wala kutukutula kbo mbeni zolutina sese u ake kururu asi akbo zoni lutina sese mobalo ke menetilo akesa zokwe abake lo kuyawe me mokeba amberazo ala ke sara mbeto tigoti nduzoni bangati nyeng bangati sou inga pezunia kana yeti terelu mogati nduzoni tongaso akemmo si motina sese yeso na terelu so lo biani akemmo la motina sese e lo londo etilo ando ti gerelo lo muti lo ligelo on bola ngba na plasilo e ni la moke bana ti batati bangi de fois tona ndao a si moke ba azo ake gi ala yeti nduzoni yape inga pezunia akana yeti terelu ake ayi tona kifi ayi tona mobaya sola e na gungoni na birat ou se birat yi mimba biani ayi tongaso ake fade na tereti a molenge ti wam ake oko ti ayoroso ala sara na tersiala kolo ti tene agwe na yati bira sola mbeni ou se birani ake yesu ake plus compliqué ali ngangu mingi ngangu bangati nye bangati so asoni so a gundani alundo ayo mokeba kozo titene zoni agwe par exemple na gingo nyama wala le tigo na bira tongaso lo kezi ayeti yatilo a estomatilo a intestinilo so lo zini kwe lo mu lo za na yati tawati basinji si amuni azana gbeti gbogbo e zoni amulege a on wala lo goti ginyama wala lo gona bira e zoso adati bandu adati bembendo nandoti tawati basenji susi ayeti yati zoni so aikeda ake kozo walilu so lo ekena confiance na lo a 100% lo inga ke lo petit saraye kirikiri ape e lo ke batayanga ti chambre na kangangoni e lo ke bembendo nandoni lo ke gwe kirikiri pepe bangati so ton lo sara yeti kirikiri bira so zoni so agwe da so le kena pasati kiri pepe inga pe le goti gikuta nyama tona lo sara yeti kiri kiri na pokotilo biani zo so agoti gin ngangu nyama so wala ke ngba wala ke doli le ke waranga le pasati kiri na kodro pepe ngangati so wali so kusala dulu aketi meme ngondo na ndoti tawati basenji so biani a muna lo pasati tene lo kiri pepe ngangati nye ngangati so ake awali si ake duzo e ake awali si ake bata finitizo e ake use ngobo so si a molengeti wam su aguna use bira gimo bimba a pititene a isuzeni ake andara su si akutara ti andu ake nani e ake ayesu mopiti wara nambegiti sese ti wam
7: singila mingi kutara zavye mbembele use kapati kwa singa mba itibe Afrika ake elutige inala ike tingi ande kekereke na okongonga su tiba dutingo ti a ancien combattant na yati society.
9: Somida, yebisabango, basoteliwara.